0: li nga xam ne ni moom la yàlla digee ci lu baax, wax la ni li la ko jox mooy jaar fii, li tax nga am li nga bëgg waaw mu gën ci yow mooy nga jàpp lii, téye lii, teg bët lii, bañ a teg leneen. Waaw yàlla mi la fi indi moom moo lay rëddal foo war a jaar, moo lay rëddal noo ca war a jaare. Kon nag da ngay xool rek gis ne vraiment doo xam doomi aadama daal lan léegi gars yi wax ni kenn mënut bëgg dara ba na bëgg safaan ba, mënoo bëgg dara ba na bëgg safaan ba. Mënoo ni da ngaa bëgg yàlla gërëm la, mënoo ni da ngaa bëgg kërëg àjjana, mënoo ni da ngaa bëgg mucc ci safara, mënoo ni da ngaa bëgg yàlla bëgg la. Ba nag bu yàlla ne jaar na nee nga jaar de ah mais loolu bu yàlla ne bu leen laal lii nga laal, bu ne bu leen def lii nga def, bu ne bon dee leen defe nii nga ne ah non non loolu voilà allahu akbar. Dee leen jaar nii, dee leen wax lii nga ne duma ko, dee leen waxee nii nga ne ah non duma waxe non, waa lii man bugguma ko nga ne ah mais nag garaawul mën naa ko def. Yàlla ne lii laa bëgg nga ni ah yàlla loolu nga bëgg mais man de lële laa bëgg ah subhanallah ah affaire bi dafa doy war de. Loolu am xel, am xel mu rafet du mën a jàpp ne loolu looy tax yàlla gërëm la, loolu tax nga am li nga bëgg ci yàlla. Jaamu yàlla gi la tax ñu indi la fi kay mooy jaamu yàlla mooy loolu, mooy bu yàlla joxañee nga dagg, bu la nee lii bu laal nga daw ba sa testen yi di dal ci sa ndong gi, bu la yàlla ne lii laa bëgg nga waay nga naaw plongé, bu la ne nii laa ko bëggee noonu rek nga ko defee ah, bu la ne nii bugguma ko waay loola kenn du la ci seen, bu la ne bugguma ko defee nii noonu doo mas a defee noonu kay bu ko yàlla daane ah vraiment sama jaam bii ne vraiment moom kii ku nangu la. Boo xoolee islam, islam loolu lay tekki, islam mooy la soumission, islam mooy lan mooy nga jébbalu, kan ci kan ngay jébbalu moo ne nga ne ci yàlla ngay jébb waaw, mooy islam mooy yàlla ngay déglu, looy def lu mu doon yàlla moo lay wax noo koy def. Te comme yàlla fàttewul dara nee de maa ngi wax sam benn xel ma ne ko ñi nga xam ne ni dañuy màng ay nit yëpp di leen kii waaw waaw ñi nga xam ne dañuy nee nañu dañuy defar ay nit yëpp waaw mu ne nag bés boo gàddoo sa seta la di dem ci wanag seen yoon nekkatu ca mais islam day ñëw taxaw ne est ce que mën ngaa dem wanag ah bon dem wanag mooy waaw du tànk bu la nee nga duggee wanag wanag càmmoñ lañ fay jaale kenn du duggee càmmoñ ndey joor ci wanag balaa nga dugg mu ne waxal allahuma inni a'udhu min alxubusi wal xabais seytaan yi nekkoon ci biir daw boo ko waxul boo déggee ba sa njàpp toj seytaan yi fu la neex lañu jaar waaw ngay génn mu ne la non ban tànk nga duggee woon nga ne càmmoñ mu ne génneel ndey joor looy wax nga bëgg a demul la déedéet waxal xuufraan ak nga wax xuufraan ak ñu bindal la tiyaaba waaw dafa nga ni mbooloo yi nga xam ni borom mbooloo yi ñu yor mbooloo yi boo yoree sa setal la di dem ci tuuti dañ lay topp naan la nan ngay demee woon ak seen yoon newu ci yàlla du bàyyiwul dara xam nga ku bàyyiwul woon ak moom du fàtte leneen ñu yor ay mbooloo yëpp yor ay nit di leen nee nañ dañ leen di sàmm di leen kii ku ci dem ba tëj sa buntu néeg nag nekk ak sa soxna tëj sa buntu néeg seen yoon nekkatu ci islam day ñëw taxaw yalla na atia ñew na ngay sey ha wa bala ngay teud yor len japp yeen ñaar atia ku gor gi ñaanal allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana yalla yalla na ñu sorel shaytané té sama sey bi ak sama soxna si soma ci maye dom dimbalama ba setan du man ci mom dara li lol bu yalla nango ha bu yalla nango dom bu fa jiddu rek yow sowe nga ko mais bo ñe xamo yoy yeb ñoy gale avant ha motax yow ma xiyam nit dana dem bay dem dom pagne ko nako mais yow papa do demé non parce que yow yonent bi ñu waxoni soko defoon mu nona am man setan du mu man tabi am nga fi tay ji amul président bul top ay ay militant na boy nan ngeen di sé sen yoon na ci amul kenn ko xamni ni dafa yor mbolo di topoto bay topoto nan lañu sé ak sen soxna wala nak lañu démé won ak sen yoon na ci islam lepp lay ta amul fen fum la baye lolou nak ah lolou nak soko xamé ah wa lolou nak boko xamé vraiment da nga xamni diiné ji diiné lambatu di nga xamni diiné ji nekul lenu nek dang koy défé noko gissé mais comme niko lahdar yu waxé daganul ci ben muskalaf muy def ben jëf loolu dafa xam lan la ci yalla atté dafa xam nan la ko yalla bëggé mu défé ko non bu ko def yaang ci jaamu yalla gi nga xamné ni légui nit dé sé ak soxnam sax ñu koy bindal tiyaba yonent bi bu jangalé buntu bi sahabay nako ah waw ñi ngi sé ak suñu soxna ñi ci am banex ñi ñuy bindal tiyaba deugal yenen di lam len tontu sallalahu alayhi wasallam mune wa su ngeen ko defone ak ko xam nekul sen soxna lan lañ len di bindal ñu ne bakkar mune kon kay bu ngeen ko defé ki ngeen ki yalla wax def ko mom ñu bindal len tiyaba day nek ak jaamu yalla mune xolal li rek bo dem bokay defé ko niko yalla wax sa soxna limu lay dagan limu dagan ci yow limu lew ci yow amna fo xamni ni yalla ne eh del jaar mom fi del sey ak mom ni bul sey ak mom ne nangam lepp la organiser quoi way diine ju mel nonu nga xamni ni bayiwula fen bayiwula bo teje sa buntu nek bayiwula bo gado setale di dem ci wanak bayiwula même bo dem marché yonent bi amna ñaan bu mu la ñaan bolam bi marché la ilaha illallah wa la ilaha sharika la lahu al-mulku wa alhamdu lillahi la yamut wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma inni a'udhu nusiba biha tajiran fajiran aw safhatan khasiran dor dug ci marché yo bo dug marché da ngay na sarah dug ka te wute ak mustafa oor li gëna wooradi ci kaw moy wute mustafa kon buñu bëggé teunk dal waxtaan wi dañ nan worul wuté ak yalla nit yalla da ko fi indi pour mu nekk ci service yalla yalla mi leef indi nak reddal na la no doy defé lepp rek comme niñ ko waxé légui rek bayiwul dara kon yow su fekkene da nga bëgg ngeureumal yalla bu fekk da nga bëgg dajé ak yalla mu contane ci yow fexel ba xam li yalla bëgg ak namu ko bëggé nga koy défé non fexel ba xam ni sa borom bañ limu geureumul lola nga di ko fi moytu bu ko défé nak yow xam nga li tax ñu andi la fi sa nekkin wi nekk na nekkin wo xamni ni yang ko deppele ak nekkin wi tax nga am ngeerum yalla ko def na bo dajé yalla mu dal lay ngeerum bu lolu amul na mu ne a lambatu amna yow sa bop ngay démé na mo xana xamone képp ko xamni ni bakkanam rek moko digël muy def mais nekkul ni day xol lu yalla wax mu défé lool défé ko ni ko yalla wax yalla loolu daf ko tuddé bokalé afara'ita man tahaza hawaahu ilaha xana gisulo ki nga xamné ni dafa jël bakkanam def ko yalla am amna ñoo xam seen bakkan lañu jaamu gis nga bokalé ni mu sewé même nit ki démé ba nga xamné ni dootu du jéma xol lu yalla wax muy défé nonu du xol lu yalla reud muy jaar non du xol ni yalla waxé muy défé non du xol li yalla gëre muy def lool du dul mom day def lu mu ko gisé rek koku bakkanam moko dicté koku bakkanam lay jaam lool la yalla wax wa gisulo ki nga xamné ni dafa jël bakkanam def ko yalla am bakkan ba koy digël nu muy def mo koy téré muy bay ha motax afé bi do ay tiaxan mbokk yi nañ leen jema xam suñu diiné té buñu ci nango té def len lul même lek yonent bi néna bu len lek nu len neex bla nga lek wax de lek ca ndey jor ken lek ca moy setané mom lay lek de lek ndey jor de wax bismillah sa bir bi def ko ñetti xaj ben bi def ko ñam bi ben bi ndox mi ben bi ngelawli mais amna si bo xam de du ñam bi ba gal bo lekke ba pare alhamdulillah dezi atramani haza wa razaqani min hayri hawl min ñu balla sa bakkar ba nga mel yaang dooru judd mais yeb boku frombe soy ah top sa bakkan do deglu yalla mu lay wax defal ngay def lool dal wax deug yalla man ci labiré sama bop di ci labiré kep ko xam yaang deglu ñu bay xel bu baaxa baax bay ko xel bu baaxa baaxa yalla na yalla doon dimba rek xamna ni aksi nañ fo xamne ni war nañu mëna ubbi téléphone bi inshallah ñu ci bëgg am lu lérul ci lima doon wax am na lu ko laaj bu amé ño xamne ñu gis ni amna lo xamne ni waxuma ko té jar na xam tam ñu yok ci rek lay gëna neex gëna baax suma jumul 88 la 628 73 46 voilà defana non la de 88 628 73 46 voilà kon lolu ma ngi ci taxaw dal di ci di fatali sam bop di fatali yow mom di deglu bayil xel bu faté mukk li tax yalla indi la fi yalla wax nañu ko néna dara taxul man di len fi dulu pour ngeen may jaamu bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salam wa rahmatullah
1: ibrahima oustaz ibrahima silla
0: wa mbok
1: yalla yalla doli jam way defal la sutura ke wala guddu fan
0: amin way lo di soxna
1: way am nañ contane di ci waxtane de
0: yalla na yalla contane rek
1: way contane na yalla na yalla may juma mubarak way
0: amin way serigne
1: yow dal ci carte ni yalla ma ng lay baye ke lu mo meuna jog ci nawe bi lu mu tuddu dang jam bi so yalla
0: amin alhamdullilah lo di xewal
1: wa ndax waxtane ñana amna solo
0: yalla na yalla barkel nawet bi
1: waaw ru bu ne ñaanal ñu nawet bi yalla barkel ko rek bu soobe yalla
0: yalla nako yalla barkel ba nga wooma ne ma lima la waxon la bëgg def
1: ok maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu nag képp kuy yeewo fii rek ci dëkk bi ndun maa ngi leen di nuyu di leen siyaare
0: yalla na yalla fay lay yu
1: di nuyu waa RTS yëpp auditeurs yëpp
0: waa RTS de mi ngi fi moom vraiment yaatal nañ ci diine
1: solo ndax nit dafa war a xam mooy kan
0: waay sëñ bi loolu booy
1: balaa nga comme cëran neex nga ñàkk ko waaw bu ko defee ngay doog a kam nag lii nag moom moo neex
0: yow nag dégg nga affaire
1: waaye nag yàlla mooy niital boppam ku ko neex ku mu teg lu ko neex moom ngay nangu rek bu ko defee boo duyee dugg añal
0: yàlla nañ yàlla niital
1: incha allah rek waaw
0: jërëjëf suñ bi yow daal
1: man de dag may wéti lu ko man dama lay sopp heure bu ne di déglu sa waxtaan di ko topp di si dégg di am jëriñ bu baax
0: yàlla na yàlla fay yiw
1: ma ngi nuyu ñepp na sa soppé Alhaji Mbaye Ndoun
0: jërëjëf jërëjëf
1: machallah
0: machallah voilà koku machallah koku dégg na quoi mu gokk né wax neexul dégg neex wa koku dégg na vraiment hein nit ni nga xam lu la jariñ waji xam ni xam sa bop xam ko doon xam sa borom xam ci sa borom quoi yalla mo ke mu xame way nga xam ci sa borom waaw salam aleikum
2: aleikum salam toma
0: waaw toma
2: ma ngi lay nuyu
0: tokoro ya ci jam
2: sante alhamdullilah ngi tegeunte
0: ya gëna turu
2: ay gaay dama nekkon ci toli rek
0: ah ya nga won ci war de
2: ah gis nga
0: war de mom dafa bax mom ñak jariñ
2: ñak jariñ gis nga loolu de
0: gaay ne souf du fen de
2: non non non wa deug la deug la
0: wa lolou lu moy lek lu lew
2: wa gis nga mo man ci la nek de
0: yalla na yalla barke
2: ah même xaliss bi ñi jëlé fo am dafa am intérêt da musu mako jël
0: loko de mo ngok parce que da nga laaj ndax yalla bëgg nako nga xamni yalla bëgg nga bañ ko jël
2: mo bañ ko jël
0: lool nga wara def ci lepp nak
2: waxtan bi amna solo lool
0: nit waru def dara dara lu dafa sét ndax yalla bëgg nako ak naka lu ko yalla bëgg
2: am nga li waji don wax yaay tolié bi ko manam
0: ah tolié
2: sa wax ko gën na dugg quoi
0: wa tolié kay ya tolié gën na dugg de
2: vraiment heure bi gaay liñ bi gaay war nañu da kandi dugg di iga parce que vraiment li ngay wax mom
0: wa
2: li ko am luñ am dara luñ ci tek
0: ah wa mom ko affaire bi mom lool la quoi
2: vraiment li nga wax rek am nga buñ dundon alcorane ak sunna kesse kesse ñu yem ci
0: yé kon ajjena fi lay commencé
2: vraiment
0: li nga wax mi danaka
2: li
0: moy diine danaka ah mo ngi xamal bo genné yalla néna yonent bi néna xamu fo jëm
2: vraiment contane ci lool tokor
0: yalla na yalla contane tokor
2: merci
0: jaarama jaarama ton bahama machallah ah wa li neex na way gay deg nañ de machallah deg gi rafet na de ah deg gog lañ soxla wa deg gi nak yalla ni yalla dimbalé bismillah salam alaykum
3: wa alaykum salam rahmatullah
0: wa mbok
3: na nga def
0: sante sun borom
3: mariye nangi jam
0: ñu ngi sante sun borom
3: ah sante borom de mo ñu war
0: ku ko deful gorewul
3: ah ñu ngi contane ci émission bi
0: yalla na yalla contane
3: amin ya rabbi
0: awo
3: yalla na len yalla jappale
0: amin amin
3: yalla nañ yalla may liñ mom
0: amin noy amin amin amin amin
3: ñu len deglu bu baax amna li ngeen yox fi bu bari
0: ah alhamdullah lolou da lañ bëgg ñu seen dal bu seen dal ñepp rek jubok seen borom yalla contante ci ñepp
3: jaaram
0: allah jaaram alla jaarama na mo ngok sante yalla bu baakha ba lolou yene jepp lol yene yepp dal moy nit ñi tege ci raay bo xamni ni ku ci dajje ak yalla yalla contane yene ji mo yene ji rek tax ñu wax de wax ak yalla parce que yalla bu la woné doyeu mala dara taxul mo ni luddul li way bo nek ci lenen luddul lola do ken xamul lum don quoi wa ken xamul lolum lum don yow li rek la fi doy wa technicien bi dañ ko fi tek rek pour mu defar ba yeen nge nek fofu ci fong lum bi di deg mais bu ñew nek ci ken xamul bay technique bi ni bay plateau bi nek ci ken xamul bu boba kon yeen du ngeen deg dar c'est la même chose buñ ko tégué fi pour muy défar son bi ba yeen nga nek kédougu di déglu bu ñëwon légui mu tok fi ci plateau bi mu nek fi yu kenn xamul nek ci kenn xamul kon du ngeen dégg dara donc nit li la tax jog dañ cey nek zagam nak technicien bi rek bu fi bayiwon li mu nek ni nek ci lenen du ngeen deg dar leng ku fi baye li yalla wax nak nek ci lenen lu yalla wax lol mo worul lol dañu bëgg gëna attirer dal fatali ko sun bop fatali len ko diine mom fatali rek la ñun ñëpp yalla nañu yalla dool ndimbal ñun ñëpp yalla nañu yalla yërem ñun ñëpp ah bismillah bismillah
3: waaw man ma doon wote légui
0: waaw
3: man Sidel Diallo la tuddu maa ngi wote Mbolo
0: ah Mbolo
3: waaw
0: baax na Diallo cher na Diallo jaara
3: ñun lu ñu nekk ci sa wax bi yàlla ak yonent rek
0: man ke dama amul leneen awma awma leneen de
3: te wax bi nu mu yeexee noonu lañ koy mën a déglu noonu lañ koy
0: mën a boo ñëwee rek di tararare di dem gars yi day mel ni kuy jàng di tari quoi
3: loolu tam day dimbale
0: waaw parce que waxtaan la waxtaanu diine booy waxtaan kay da ngay dal teel kuy jël sa temps waaw comme ça li ngay wax mën a dugg
3: am da Alpha Dan tam noonu lañ koy doon déglu de diñ nañ ko déglu de
0: ndeysaan waaw Alpha Im
3: moom tamit dafa mën a wax bu leer wax dëgg yàlla
0: sant yàlla
3: affaire nit yi li ñu doon wax nañu boole xol yi nekk benn rek moo leen dimbali
0: loolu mooy buntu bi
3: jafe-jafe bi am léegi ñax amut ñax bi doon sax fii amatut yépp nit yi ñoo wàññi seen xol rek
0: yàlla na yàlla doon defar lépp rek dafa mel ñi may wax
3: nañ yàlla boole yàlla nañu boole yàlla boole kole yi
0: amin amin jërëjëf sukuran dafa mel ni heure bi wala bismillah ah jeex na voilà technicien bi xamal na ma ni waxtu bi macha allah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin